Amu ing naon kasang tukang na nepi ka kieu ayana. Semar Badranaya lajeng emut kana Purwadaksina. Purwa eta hartosna wiwitan Daksina Wekasa. Emut kana kawit sateuacana medal kalam dunya ti sawarga.

0: dulur-dulur akang baraya sakabeh minta kumpul.
1: Nggih.
2: Mulak-mulak nggih.
1: Ning harepan si Bima poe yo.
2: Mangga.

0: bersipit.
1: Udang si Uju. Tarasa bedong aing teh atuh si lenyap teh. Bedong si lenyap teh mulai aduana modar si aing.

0: Balaga, balaga. Ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Balaga. Mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang. Balaga. Hayang katangar ku Bapa Konang. Balaga. Hayang katangar ku Waratim. Balaga. Hayang katangar ku Bapa Udi. Balaga. Hayang katangar ku Dulalajo. Dulalajo ngadaguan balaga. Ada goreng gejeng dulur
1: ieu.
0: Aye sia kurang ajar.
1: Guyur.

0: Kasindang iyay. Kamaraw. Kadiyo. Siya na nakunan. Yan, kikituan me. Wah, bukay ng lempes, oy. Waduh, kacau ay ngayon. Gara-gara naik sampai dah hontel, gaya yo. Paglabu ni. Ah, lulus, oy. Manganing temawa jelly, aing. Wah, jelly alam yo, ya.
1: Ih, gelo.
0: Wah, heuras. Rujit, siya deh. Bulan, rujit.
2: Biar rujit, tapi heuras.